0: Kuwi Duro.
1: Kulo Kakang Mas.
0: Lho, kowe kurang dhewe ya, Kanjeng Rawuh kepareng. Ah, mali lagi Kang Sarto mengistoni. Muga-muga mengko Pandhu ora mung siji sing diboyong.
1: Ulup Yama Widura. Punten pengendi kowe ngadhaw. Bubarno Kang padha mara sepa jenenge Sun Kundur Kraton. Rih, ngestaken dhawuh.
0: Paripurna sabdane Sarmata Sasmita Kundur Kraton. Dak dosa saking palenggan tampar dento. Binarebek sangyaning para inya biyada badaya srimpi manca warna pusanane.